0: Yes, mayong buntag sa tanan, sa tanan-tanan nga naminaw, mayong buntag palangga. Yes, sa manaminaw na to diya sa Bunal FM, mga kabunal na to diya sa lungsod sa Moalboal, Ate Mar, may buntag ni mo. Asapod sa mga naminaw diri dapita ni Miss Julia, no? Diri dapita sa kuan, diri dapita sa kuan ni diri dapita sa asagay ka Miss Julia. Yes, si Miss Julia na diri sa kuan. Liloy. Yan sa tanan nga naminaw palangga ha, mayong buntag ninyong tanan. Unsa pay gipaabot ha sa matag usa diha sa Vibes FM sa Tagbilaran. Mayong buntag langga ha sa mga ka-vibes. Asa na ka. mga ka-vibes, tara. Asapod ni Papa Buwan diha sa Bilyaba Leyte. Mayong buntag Papa Buwan. Arin nata sa kape nga suabi ang atong Amigos Coffee. No? Oh, wala naman siguro. Alang sa tanan, FMR diha sa Dipolog. Asa na ka to si DJ Rabbit. Ha? Marag, Miss Julia na nalumos. Sige na, go!
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
2: ako diri sa Lamintak Norte, Medellin.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
1: Pina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year. So, happy na ka mag-one year that came sa Amigos.
2: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
2: na
1: sakit, ma'am.
2: Dagan siya kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, pero dagan kayo kong sakit.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa atong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gyud labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
1: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog.
2: Nagka edema ko nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa akong tuhod nang hupong.
1: Unsa siya edema mama mo kuya idea da?
2: Edema is kanang manghupong sir kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali oh, dayon dayon. Di na siya cause sa kidney problem ma'am, like that.
2: Mogi na siya. Mogi na siya sir kay na ko history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay
2: oh, ang cause.
1: Ako madunggan ma'am basta manghupong marag cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayon, dayon.
2: Siya, sir. Oo, umoto siya. Nay nag-introduce na ko na nga coffee.
1: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa na lang ka sa shay. Muna mong bisa mo. Usually, sakit ba? Umoto ang tanggi na ako. Nag-introduce ako ang nga.
1: Ni-inom mo ko sa ka sa shay. Ning-samot siya sakit.
2: Oo, ni-wala siya. Oo, ni-sakit siya ba?
1: Hatag siya reaksyon.
2: Oo, murang gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpitit, akong dughan, akong kabuhi, murang bisamot, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ako. Okay, nga naman eh, akong giinom ng kape.
1: Hindi ko na ni.
2: Oo, di ko na ni, murang wa, di ko na ni kauya na ng kape. Unsa ni kasing kape ha? Mutagingan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuo lang po, kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months iyang reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, giigwantan ako ang kuan ng iyang reaction.
1: Tas nag-reaction siya mong lawas mo, no?
2: Tas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawas.
1: Kung sa mga sakit mong gawas atong hupong ka.
2: Oo, oh, gawas atong sa kidney ako ang major, this is good na kidney. Nasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng boss na kong
1: ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
1: Nasa di kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, okay, trending kay karoon ng kuhan. Nasag ko na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa kuhan, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: Ah, so na normal na sa ram?
2: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, para ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sigag, inumog, Amigos 15 in 1, ma'am.
2: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Gihimagini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ng good work, dinigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine,
2: migraine.
1: Tapos tayo migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ko ato before nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
1: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
2: Oo. Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan, eh, balik na sa point.
2: Minyo, tama, balik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
2: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka, anak, dying.
2: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, ning react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
2: Mm-mm. Ang ika-advise lang na ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisagito yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
2: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am. Thank
3: ito yung pangalagyan ni mo, kuya.
4: Si Rinio.
3: Kanapit sa Ormok, sir.
4: Narisa ko sa Liluan.
3: Kamusta? Kisa yung painom ni mo si mong amigos ko, yung mga sawa?
4: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin ka. Antikipin. Wala. Normal na.
3: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
4: 300 kapil, 380.
3: So karon, oh, 114 na lang.
4: 114.
3: Oy, grabihan. No? Pero imo misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
4: Katulo, eh, amo gani ingi tabangan.
3: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan ko ya, sa imong
4: kuan mga kada semana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo ka semana.
3: Tulo na ka semana niyang inom.
4: Oo, tulo ka semana.
3: Karang 300 nga sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
4: siya. Batiyo na, malipong siya.
3: Malipong, gayon.
4: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
3: Sa ikasulti niyo, okay yung amigos kopi?
4: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
3: Pila na to katuig?
4: Dugay na, mga, hindi lang siro mga lima katuig.
3: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Tulo lang niyo ka semana or tulo ka karton nga amigos.
4: Kape, kape
3: nimo
4: nga,
3: sige
4: kayo.
3: Ah, sige. Gisayan tayo mo sir, ha? Saka urban
5: tourism. Sa mga alegria, no? So, nako'y nagagian nga usa ka ginang, usa ka noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang nagagian. Dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
6: Emily Erong.
5: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
6: Emily Erong.
5: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
6: 35.
5: 35 years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
6: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko and then yes oh hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga tagagusa nga asawa ko na siya og pastor nag-share sa ako nga why daw nga gabaligya ko og coffee wala daw na ako gitry.
5: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
6: Oh, tapos
5: so,
6: wala pa man ko nag
5: nagbaligya ka.
6: Oh, nagbaligya ko karon.
5: Wala ka nag-inom.
6: Nang wala ko nag-inom
5: ata. Mo'nay paayak, sige ba, mo'nay paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom jud ka, ma'am.
6: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay hyperon man ko katong atay tapos pagbasa nako sa flyer niya, pagkakita nako dito man ko sa sangit nakakita ana nga, okay. Nga kuan nga product and then pagbasa nako sa yang flyer is para di siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon nako og kanang Krav naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
5: Okay. So atong unsa kang orasa ma'am gi allergy ma'am gi atake?
6: Nagi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time nainom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay mura man siyag na paralyze ang half body nako tungod sa allergy lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no okay. Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
5: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
6: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit siya, o ni normal.
5: So normal na imong paginhawa ma'am. Og
6: ni normal.
5: Ang allergy ni mo magnawa
6: sa. Ang allergy nako is ni hinahinay siya murag wala na kain katol. Di na siya ay katol. So mauto nga grasya sa Ginoo ang coffee is gimintay na nako until now.
5: Okay, so gaminti nagi ka ma'am sa imong baligya ma'am. Tawa na ba'am na baligya ra ka wa kay imong.
6: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
5: wa ka gi hyper ma'am
6: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
5: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
6: oh, nahuro, sa nakauyon sad niya
5: so karo nakahurot taga ko sa ka card
6: I love ma'am. Pa
5: so tanan na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am no
6: oh nindot pero, siya ang amigos
5: Byron nun ma'am pero makaayo man
6: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
5: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
6: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
5: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
6: Emily Erong.
5: Emily Erong. Rong sa Alegria.
6: Sa Sangi Alegria.
5: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
7: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mahubag gid ni siya.
8: Arthritis kaya rolling?
7: Yes.
8: Nya. By the way, sa kaya rolling, kalimot ko kaya rolling. Pila edad ni mo kaya rolling marayan?
7: 57 na ako edad karon.
8: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
7: Yes, Asturias, Cebu.
8: Asturias, Cebu. Padayon ko ya role.
7: Yes, akong arthritis, mahubag gyud kong tiil, maglisod kog lakaw kung mahubag na siya. So far sa paggamit gyud ko sa Amigos, wala na gyud hantod karon. Gikan mga duha na ka tuig hapit na mutulo paggamit na ko nini. Unya wala gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis, wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Di kang paingon sa ubos. So meaning, ang kidney.
8: Ano sa tayo mong kidney problem ato kaya rolin marayan?
7: Akong kidney, magsulsul akong hawak, unya di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras barog, walay problema gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
8: So proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
7: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh. So,
8: tara.
7: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katuon sa kong kumuinom aning Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabiin na pwede ka muinom kay nindot kay imong pagkatulog.
8: So, balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat ka kapayan.
9: Oh, nyagad after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
8: Pato pa Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
9: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
8: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo Kuya Rolly Marayan sa mga palihas ni mo, pangidaron, segmentay sa'yo, no, segmentay sa'yo. Okay, John, yes. Dito ng Amigos Coffee.
9: Yes, inood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diha. 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
8: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow! Probe na tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
9: Yes, tinood yun. Oh, dili ni Hambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga nagtabo sa kong kinabuhi.
8: Okay, so daghang kay salamat kay Rolly Marayan, ha?
9: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
8: Poblasyon sa talipon. Kisa'y pangalan to, ma'am?
10: Nelly Gulyudo Bungato.
8: Tagadiha, dun ka, ma'am, tagadiha, dun.
10: Oh, dire sa ko, nato ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
8: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta mga ilan ko gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
10: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
8: Ah, katong ako
10: ka nag-amigos? Ito akong tiil nga magbinhod.
8: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakod.
10: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
8: may nawa, ma'am. Ang tiil o ang binhod?
10: Binhod, nagi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
8: Okay, sa pag-inom lang, imo, pila pa kakaadlaw na ginom mo kami ko coffee, ma'am?
10: Almost 1 week.
8: Almost 1 week pa ka nag-inom sa aming ko's coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kuwanan, sa imuhang paglawan.
10: Oo, nana. Yan, nanormal po ka itong ihi dito, sir.
8: Ah, okay nga naman. Ang
10: pangihi.
8: Ang sa rin mong pagpangihi sa una, ma'am.
10: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
8: Ah, so, ato na yung wapang ka nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka nag-amigos. Eh.
10: Oo. Mas hindi lang kung hapit mo inyong tubig, isa po'y bakod.
8: Matisturbo kay mga niya. Sa inyong mga kamigod kopi, nakontrol lang yung upang ihihihig ka na gabi.
10: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
8: Na normal na siya. Pila ka ni edad na to, Ma'am Nelly?
10: 58
8: years old. Okay. Anya, ma'am, basta pa ilang ilan itong ika-share sa aming kopi. Ako balita niyo, ma'am, ilang sindira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
10: Oo, kani ako tibira high blood jud, ako di sige ingon nga suway lang jud ani. Wen kay basin pa di ay di na ka mag-maintain og tambal kay kun kanang jang labat sige labat si ang oo. Narang-arang man kuno.
8: Narang-arang.
10: Sir, pasulteon sir.
8: Ah, sige ma'am, palihog ko nung hashtag niya ma'am para ato jud lang matawag interview na imong kauban niya. Hello?
11: Hello, sir.
8: Ah, yes, my good morning. Sitay pangalan to ma'am?
11: Say, Ruina Manatad, sir.
8: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
11: Oo, oh, sa magsaysay Talibon, Bohol.
8: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Ruina?
11: 45, sir.
8: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kung sige, paminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am. Katawa pa ka nag-amigos coffee.
11: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine kay tungod sa kataas ang dugo.
8: May rasa
11: tayo. Ano niya? Pag-abot na niyong umi Amigos Coffee, agipakon kong ate.
8: Ipainom ka, ma'am?
11: Oo, dya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
8: 3 days pa? Sukat pag-inom ni mo?
11: Oo, dya. Kalis kino, na tingako primero kay ahong ini ba kanyang yellow.
8: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay sa laytay, ma'am, sige, go.
11: Kanang, bitahad lo, dudawa na, gawa ka tobon, kanang murag film ikong kapoy, ba?
8: Okay. Ang imong blood pressure, ma'am, kamusta man?
11: Oh, mauna, sir, ningosog dyan akong BP.
8: Ay, pila na ito imong BP sa una, ma'am?
11: Na, moabot mag 200, sir, over 118.
8: 200 over 118. Ano mo ito mati yung naglaban ni mong ulo?
11: Oo, labad kayong ulo, sir. Anang basta lain magsuka-suka ko kanunay ko ka-absent dire.
8: Ah, karon mapila na yung BP niya, mapila na yung fibra niya.
11: 160 sir, over 90 na la.
8: Wow, congratulations ha.
11: Oh, kalis gino.
8: 160 over 80 na lang, happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka sultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang panglawas. Anang sa mga naminaw karon ma'am, kay live ka karon ma'am, sa Radyo Bandira, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan ka nila. Nya exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo nya live sad ka karon ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ika sulti ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan karon ma'am?
11: Ah gawa lang ika sulti sir no nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
8: Okay no, so nakatabang jud ma'am sa tanan ni mo gipaminaw sa imong panglawas.
11: Oo.
8: Oh. Ay daghan kay salamat ma'am Rowena na nya. Palihog ko ni ma'am Nelly ma'am. Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
12: Hello.
8: Ay,
12: yes, good morning.
8: Ha, so, mga ina ko ni mo, Ma'am, wala'y ikasulti ni mo, Ma'am, sa kinatibukan na minauran sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Wala'y ikasulti ni mo about sa Amigos Coffee.
12: Ipuan ko nila nga mag-gamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ako, ah.
8: Ay, nagasalamat. So, karon Ma'am, nakanin doon. Kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
12: Oo, oh, oo. Oh. Sinood yun, sir. Okay, nagkuhan ko po sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalitin. Ako silang gistorya nga akong mga isyuntwa sa Cebu, akong gipahibaw nga mauna kay diabetic mato sila nga arthritis. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
8: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay, salamat. Okay. Okay, nagagay, salamat, Ma'am Nelly, dito sa public market sa Talibon, Bohol.
0: Okay. Yes, nagandang salamat to sa mga taga Bohol nga naminaw. Unsa pay gipaabot og sa tanan-tanan nga naminaw, adto na sa pinakaduol nga butika og pharmacy, palit na sa mga produkto no ang atong Amigos Coffee. Gikan sa Amigos Coffee mga palangga, tadlas tagamay or lugsong tagamay. Aritas to ang kwan, aritas to ang Amigos Capsule.

0: Yes, yes, yes. Oras alas 8:20 na. Gusto kalagsik kanunay, abti kanunay ha, mag Amigos Capsule palangga ha. Ang atong Amigos Capsule mapalit pud sa tanang butika o pharmacy.
1: Ay apo, sakit na pud kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilakaw.
2: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
1: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
1: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
2: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
2: Mau na lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og inumlo ha.
1: Salamat kayo apo. Di balik na gyud ang akong kusog.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, ang atang Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika o farmasya palangga, ha? Tibuok Visayas, ha? Mapalit atong Amigos Capsule. So, unsa pa'y gipaabot, ha? Alang sa tanan nga naminaw ay naglangay-langay. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit, mga palangga, ha? Yes, alang sa tanan, mga langga nga naminaw. Para abtik lagsik, kanunay atong panglawas. Why duha-duha mga palangga, Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule. Tira-birada, taning duha na to kaprodukto mga langga. Produkto nga muhatag o kaabtik o kalagsik sa tuang panglawas. Why lain, Amigos Coffee ha? Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, diha sa mga taga Magic FM, Magic, diha sa mga taga FMR nga naminaw karon. Diha sa mga taga Dipolog na late si DJ Puna, DJ Rabbit, alas 8 na late pag yung para sa mga nanay o tatay nga naminaw karon diha sa FMR, diha sa Dipolog, diha sa Dapitan. O sabpod sa ato ang Dimakina FM diha sa Dapitan o ba ni Johnny Pusong. Maing buntag o maing buntag po diha sa Liloy FM. Liloy. Unsa man ang Liloy? Liloy. Yes, diha po sa mga naminaw na to sa Tagbilaran sa tuang Vibes FM ayong buntag o sa mga nagkutaw diha Amigos Coffee mga palangga. Alturas Group of Company ha, naagi ni mismo sa Alturas Group of Company nga tong Amigos Coffee o gatong Amigos Capsule diha sa Tagbilaran ha. Naa silang Medicine Plus Pharmacy mapalit diha tong Amigos Coffee. Pass Pharmacy, tanan nga brands mapalit diha tong Amigos Coffee. TGP Pharmacy, tanan po nga brands mapalit diha tong Amigos Coffee. Yes, mayang buntag UKFM nanapod si Inday Badiday. Si Inday Barbie dai diha no mayang buntag ni mo Inday Barbie. Og sa tanan-tanan nga naminaw palangga unsa pay gipaabot ha. Padayon lang Bunal FM, mo man kadingog si Ate Mar. Ate Mar, wala gi ka comment nga nagbunal-bunal ta ni Ate Mar no. Wa gyud si Ate Mar, nakakaron si Ate Mar no. So mayang buntag sa tanan-tanan na lang naminaw palangga ha. So, kutaw na tabay yung kape nga lamian, kape nga sunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Pero arita, gikan sa kape, padalas-das na dito sa itong Amigos Capsule. Ato paminawan si Kuya Ramir, arisata Inday Melissa Lumokso ha. Ato ni paminawan si Inday Melissa siyang testimonya sa ito ang Amigos Capsule.
4: Good morning.
5: Yes, good morning, ma'am. Kisa gayto yung pangalan na to, ma'am.
4: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
5: Melissa Abadinas Lumukso.
4: Ah, yes, Sir.
5: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pitya sa Balamban, ma'am?
4: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
5: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ato, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
4: Ah, okay, Sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, Sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, Sir.
5: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
4: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, Sir, nako pang gipamati. Bali na yung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani Sir, niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ko og 7 days. Unya, human sa 7 days Sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta Sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, Sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagka bati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, Sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, Sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, Sir, padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, Sir, gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, Sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuat ako ang gitake. So karon Sir, pasalamat lang gito, Sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Kunya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
5: So, nawa ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad,
4: yes,
5: na Amigos Capsule.
4: Amigos Capsule, Sir, nakahurot lang ko o usa kapad, Sir.
5: Or na. Usa ka blister pack.
4: Oo, kanang na po, ka-capsule gani, na po, Sir. Gisigin na ako. O, buntag og hapon akong inom, Sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, Sir, nga daghan siya naka-uyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
5: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
4: Wala na yun, Sir, sa tinod, anay. Wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So, ikaduha po na ako, Sir, no? Mushare lang po ko, Sir, para pong maka ang uba po na po yung gipamati na susama na ako.
5: Okay.
4: Kaning ako ang kuan, Sir. Ako ang pagtuugod sa lumbar pain, Sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, Sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo ko og kanang kuan ra to, Sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka-premenopausal. So ako ara tong gida, Sir. So pagkahuman ako nga to, Sir, take sa na po ngali ka capsule, Sir Angel. Ala. Nibalik man ang akong menstruation, Sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, Sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, Sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya nakugid kayong tabang, Sir.
5: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag inom,
4: yes,
5: imong Amigos Capsule na normal na, Sir.
4: Oo, kay since December, Sir, 2025.
5: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
4: 49 ako, Sir. So maubito to nga.
5: 49. So angay naging magminopausal, no?
4: Oo, Sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa pre-menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, Sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, Sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
5: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
4: Oo, sa akong batang, Sir. Nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, niya na kuana sad ang ako ang menstruation, nagbalik siya.
5: Nibalik siya sa normal. So karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka kuana? Mo dagayday na sad ang sapa.
4: Sir, dako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang experience, sir.
5: So, mura nagbagong dalaga, so kuan na kaning sa ato
4: pa. Budagayday na din, sir.
5: Dagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
4: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nang kuan, sir, kadtong napakuy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gid ko, sir, kay kapoy man unya. Bali na gid bayang sakita gid unya. Ku ano, dry gid siya, sir. Honestly, dry gid siya.
5: Dry gid siya. So, karon na naka-amigos capsule, ma'am. Ni balik og ta kuan. Dagayday.
4: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na improvement unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pain, sir, ba? I-try lang gid nila, sir. Ang kanang
5: dili lang ta nang dagayday. Kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
4: Yes, sir.
5: So, mami, sa usay ka-advise mo sa mga... Usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
4: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
5: Okay, ang bitayaan
4: so, ng... Uh-oh.
5: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ano'y sakit sa hawak?
4: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
5: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
4: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
5: Arpili Balamban, Cebu. Mamilisa, Abadinas, Lumukso.
4: Yes,
5: sir.
0: Ah, dagang salamat, ma'am. Yes, dagang salamat, Mamilisa. Usa sa nagpatinuod sa tong Amigos Capsule. No, alang sa tanan, mo to ang mga nanay diha nga pirmi lang magsakit ang buko-buko, magsakit ang hawak, unsa pay gipaminaw ninyo diha nga sakit, dili normal ang menstruation, na try ninyo Amigos Capsule, mga palangga, ha. Mohatag og paabtik og palagsik sa panglawas. Wala nga alang sa tanan nga naminaw, ay naglangay-langay palangga, try Amigos Capsule. Mapalit pod ni sa tanang butikag parmasya niya sa inyong dapit, ha. Probin untested kayo atong Amigos Capsule, mga palangga. Muna sa mga nanay nga pirmi lang magsakit ang hawak, ang batang. Unsa pa'y na-feel niyo diha nga sakit, mga palangga, i-Amigos Capsule na mga higala, ha. Probin untested. Nagikan po sa Amigos Capsule, adto ta sa tuang naandan nga produkto ang atong Amigos Coffee, ha. Kumiskot lang po mong kape, aritas tong Amigos Coffee. Why lain, ha? Why lain, lamian nga kape palangga. Maura ni nag-inusara, nagbinugtong ang atong Amigos Coffee. Muna nga alang sa tanan nga naminaw siya, wow. Amigos Coffee, Kuya Angel, yes.

0: Tara, tara, tara. Mag-amigos coffee na ta pa lang ga.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Buntingo ko ay.
2: Wabang kong palon. Nagkaragyan si Pagkagabok. Nag-iisot pa dyan kong gabok. Ay, di ko kita kakada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat kanang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong bigamit. Wala di ko itambal gitong mar, kanarag yung Amigos.
1: O saan nakatuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, saan nakatuig? Nga, sa katuig kape, nga maura dyan na yung akong gamit. Wadyo ko, wala di ko itambal. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
1: Pilaga ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bag atong Sabado.
1: Sabado? Ato lang yaging, katong yaging Sabado. Nagpa-sugar ka? Katong pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oh? Nga, unsa man? Unsa may experience ni mo? Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B. Kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oh, antanang.
1: May dami mga
2: isa.
1: Ay, tagod. Kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig, ato Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot. Nagkurug-kurug ng tail, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang...

0: August 24, 2024.
1: Oh, nga, so August ko nagsugod nga. Nagsige ko ginong nga pagka October. Muna to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga kanang ang witir, gamay na nga. Sa una ko, sige ko kanabitang, kanang, kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to, naulian na ko to, di.
0: Hello.
1: Sige ko, kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
0: Anaka UTI, Abrapil.
1: Oo, kanabang sigil pangingi, sigil pangingi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, nga, kanalabing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
1: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo po na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At tut karon okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-ngol-ngol akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na lamang kung kakuraosas, o naka, di man ko biyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga. Pagkatumal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang kakuraosas dito sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
0: Ya, ang imong pagluwa og dugo na naibibiyan na apil po na
1: wapod. Oo, mawag dito na akong nakatabang ako ag amigos kay sukat dito ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dito ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dito ka nang isa katong pagbagyong tino di ready. Gihubak ko kayo, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
1: bando. Wala na, naulian na dahil. At ito kung pagbag yung tino, ito karagang sakit. Amigos na may nakauli. Wa man dyan ko ingon, nag-inom, tambal na lain. Amigos na dyan. Dito ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod-adlaw tulo. O nami kwarta. Palit og duhang karton, tulong karton, ana ba?
0: So, pwede ra magpalit og sasin sasin, no?
1: Gikan pag, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
0: Is that straight ra yun?
1: Oo, mauna lang dyan ay akong gisaligan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na ko magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba. Ngayon ko gali ko ni... Ngayon ko dito sa atong December. Ngayon ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
0: Mahib, o. Oh.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung... Sige, makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kay siyempre. Kuan na ba? Dako kay kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang... Ako na lang galing makatrabaho. Ris, walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog. Ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na taro.
1: Na normal na, ka nang akong diabetes. Murag, magnawa na ba?
0: Okay. Nya, bago pa jud ta kan, bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
1: Oh, nagpa sugar ko atong di man ko nang bag-o kay pirmi man ko magpa sugar na. Sige magkuan nga normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka nang.
0: So kung nakay pa rin man or
1: every 3 months magpa sugar ko.
0: Okay, nya wala na normal na gyud.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Kaya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingon ni mo sa unang...

0: nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
1: Na grabe, mura na yung naamid na gumin niya.
0: Nga naman, nga naman, nakota na si Idol Dito Soy, nga naman kung mura mong bagong minyo, nga naman.
1: Ang angkay, makakuan lang ako, kanang makakuan ko ba nga, sa una ka kung napakusakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, gili mo itik, kayo gila, di ko magamit, kaya rin, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka nang, Wait, kuan ba? Kuan lang ang bana at sunadlok na gali ko basig. Basig ngitag lain ang bana.

0: Pero.
1: Si no, or ginito ingon ni Idol na hipagka December nga ingon siya mammals na kuno kayo ka.
0: Isa mo bitaw pa niya. Isa mo pamilya na ila. Kuya lang po po yung mga amigos mo dyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos yung nakaluwas na ho. Munang, munang dilikdan, dilikdan. Kung dangan, iskat sa kong Paris. Eh, kanaliging yaan ko firme.
1: Ah, sige. Sige, daghan kayong salamat kay one year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
0: Ay, thank you kayo! Thank you kayo,
1: Kuya Angel! Pakapinan na tugtunga sa sakong buga sumay!
0: Wow, thank you, Lord! Thank you, Kuya Angel! Maunag din ay, pinakanindog na nadawat ng pulaskuhan.
1: Pakapinan sa natug, Kuan, pakapinan sa natug. 2,000 pesos nga card.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wana dyan. Paglaom bitaw. Pero maggamit sa Amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka. Din, mura bag... Ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mubalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kaniluwat man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
0: At nga kayo, dako ko kayo. Lalipay, manggugo kayo.
1: Lalipay, jaga kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ing na niya si Junil ha. Kung ito pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdita, sige, bitaw mig. Pangita, diri. Mahutdan man. Abot-abot na mig. Dagang butita, mahutdan man. Magali atong December. Nakapalit mig upat ka karton kay. Upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray inyo. Tuloy na palit niya mo.
1: Ati sa kaya tayo pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: Yes, nagandagang salamat, Nanay Bibian Labide. Og sa tanan nga naminaw, unsa pay gipaabot palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit na ta sa maong kape ang atong Amigos Coffee. Mga taga Southern Leyte nga naminaw, proven and tested na kayo ni diha atong Amigos Coffee. Muna nga, wa na ilangan-langan ha mga palangga na to diha nga naminaw. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Muna nga ay namukuan. Ay nagsigi gamol-gamol pa diha mga palangga. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy para mapalit na ang maong kape. Basta kape, ganigi pangita lang ka. Amigos Coffee ang number one. And of course, ang atong Amigos Capsule, mapalit po sa tanang butika o pharmacy mga palangga. Maminaw tag dugang testimonya sa itong Amigos Capsule para na po ni sa mga tatay.
3: Sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir.
4: Si Ramir Baligwata, Kuya.
3: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, Sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwata?
4: Yes, Kuya. No, ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
3: langsik. Kaya pa na kaya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. karon nga nagsige na ko sa kapsul, nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag uto hapon.
3: Lawas. Buntag uto hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi jud kayo nga kanang dita kayo nom o kanang amigos kapsul. Mas nindot jud ang amigos kapsul kay... dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic ako kuan mo ko graphic acid ko kanang asa ko ang kuan imaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din ni siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana so karon gitry pag try gyud ako kuya nindot jud kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin kuan kanang imuhang mga mura ba kuan siya kanang lain siya ang ganay muhang tiyan ana muhupay yung gaan siya gaan gid siya imo pamati
3: mo na too far kuya Ramir baligwat ha mo na imong experience sa ato ang amigos capsule unya na imong tana na ilang tana kuya Ramir na amang si Bobby Huntili ha ingon si Bobby ha ingon si Bobby Huntili ha siya nga pagutan ano si Kuya Ramir Kuya Indraw kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana asa kong asawa nga si Gracia nga nakainom kog Amigos capsule sa imong experience diha nakabuldos pa bugka
4: aguy mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Indil so nindot kay Kuya Indil no kay sa una nga wala pa ko gagamit jud ani nga Amigos capsule no kanang mabuntag ilhan gyud nimo aduna gyud siya kanang epic no kay kana mabuntag sayo pa kayo wala si junior
3: barog na bro, kayo pero sa una wala dugay
4: mo barog wala dugay mo barog karon
3: aroy
4: pero kuya ay oh kana mabuntag tinuod gyud na manguhit oy si junior
3: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay niya kuya Rams epektibo ha epektibo ning atong kwan epektibo ning ato ang Amigos capsule alang nimo alang sa mga naminaw kuya Ramir maligwat sa ika advice nimo nila
4: makaalang sa
3: makaprove gyud sa Amigos capsule ya
4: kaw alang sa naminaw no ugasa ni nabot ang ato ang gear karon sa Amigos capsule ganing mga edadaran na o sama apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Hindi yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos capsule na pinimun. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, puti yun. So, ako ako yung laging ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, pag na may problema ka, may sa ilang kataw, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos capsule ta. Amigos capsule na mga pare.
3: Nindot. Pila edad na to.
4: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay. Tagaasa ka nita. Tagaasa ka nita kuya Rams?
4: Nakakaroon ko nyo yan, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayo salamat kuya Rams.
4: Dagang kayo salamat kuya.
3: Dagang salamat.
2: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat. Usa sa nagpamatuod sa Amigos capsule. Kung sa kay epektibo pa lang ga. Muna sa mga tatay diha bitaw nga dili na kayo mo kon, di na kayo muratsada mga palangga. Medyo luya-luya na. Birada tag Amigos capsule ang ga ba. Sa ingon si Carlo Proben ang tested kay nang Amigos capsule Kuya Angel. Daghan na kay kog na usar. Sa daghan sa kayong mamalitay diri sa Tagbilaran. Nagsuod na Carlo ba?
5: That program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM, its management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
6: Five point five. Feel the fire.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, Vibe Nation. And still listening to Vibe 105.5 FM. So, wala naman tayo igong oras, no? Ano, so niabot na siya? Ang walay tulog? Walay tulog, pero pag-abot na niya ang kinunhan, yung gibuhat na nga, pe. Grabe, sa DJ Rick Rick. So, mga kabayos, no? Ay, karong adlawa atong nasabtan nga, ang kwarta dili, giyod man giyod ang daotan, ang tinuod nga pangutana mo. Kung giunsa nato paggamit ang kwarta, ug unsa nga klaseng nga tao ang atong gipili nga mahimong bisan na anatani ini. Yes, kung adunay daghang kwarta, no, pero walay respeto. Lisod gihapon mahimong malipayon. O kung adunay gamay lang nga kwarta, kani kwarta, naganaka ni DJ Rek Rek. Murag, pero dako ang kasing-kasing, daghan gihapon siyang mapalipay. Hinumdumi ang kalampusan dili. Suk dun sa ginaghanon sa imuang kwarta. Pila na kwarta ni mom? suk dun kini sa ginaghanon sa mga tao nga natabangan. Sana all natabangan. Oo, sa imuhang pagkamatinod anon DJ Rick Rick. Ug sa imuhang maayong dungog. Ala, so ang kwarta, no, mahimong makausab sa imuhang kahimtang, sa imuhang kinabuhi. Oy, sana all mausab. Siya, nag-usab na siya. Apan ikaw, ragi hapon ang makabuot kung mausab ang imuhang kasing-kasing. Ay! Ang tinuod nga kadato, di makita sa imuhang maayong batasan. O dili lang sa dako sa imuhang bank account. Ah, may bank account ka ba? ayaw himuang ang kwarta. Mo'y imong agalon. Mo'y akin nga instrumento aron makabuhi og tarong makatabang sa uban. Og makahatag og mas maayong kaugmaon. Ayan. So mga kabayab ng paningkamuti nga mudato sa kinabuhi. Ay, sana all mudato. Apan na labi na gyud ang pagka-humble. Pagka-maluluyon nga murag si DJ Rick Rick nga maluluyon kaayo. So, agnaw. Bisag walay tulog, manggiluyon lang yapon, Rick. Maluoy ka, Rick. So, kaysa katas... Tana. Uy, ang hirap. Kaysa katapusan, no, dili ang kwarta. Dili kantidad sa imong kwarta ang mahinumduman sa tao, no. Ang ilang mahinumduman ang imuhang maimong mga maayong kasing-kasing, ha? Sa imuhang maayong tabang. Wow! Sana o tabang. So, mga ito mga kamay, daghan na yung salamat, no, sa always pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM DJ Chabal. Yes! Ang inyuhang personal alarm clock nga dili ni mo mas nosog kuyog ni mo dili sa atong programa. Pukaw na Vibe, only here in your home. Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Good morning! Ayan, mayong-mayong buntag! Nako, mga ka-vibes na ito, di ha? Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome back, no? Sa Vibe 105.5 FM, everyone. Ayan, no? O, sus, Ginoo ko. Happy Monday, everyone! Happy Monday! Dapat nga nang energy karong Monday. Sus, Ginoo ko, bisag yun mo tayo ito. No, bisag wala takasuway o katong karong. Pero dapat atong energy is 100%. Diba? Kay sus, Ginoo ko, mauna po'y pagsugod sa ato ang simana karon, no, karong adlawa, no, Lunes, no. Kailangan energetic ta, kailangan positive ta, kailangan happy ta karon because it's another day and another life to survive na naman tayo, mga ka-vibes. Perfect. Diba? Dapat dili na to ipahalata, no, nga kanang wala tay tulog. Diba? Dapat dili nila mahalata, no, dapat fresh gihapon ta. Mm-mm. Tama po yung mga narinig nyo. Fresh gihapon ta karong adlaw. Nga naman, okay, sayo mata nakaligo. Oo, okay. Laliman ba ka nga wala tay tulog. So wala tay ligo tag sayo day. 'Di ba? Oo, no, sus labi na karon kat ang mga kuan karon, no, ang mga naana sa mga trabaho karon. Ayan, og naminaw karon ni DJ Rick Rick para sa to ang morning vibe chikahan. Maayong-maayong buntag kaninyong tanan diha. No, oo, ipadayon lang ng inyong magipang buhat diha, no. Oo, pasagdae lang ninyo si DJ Rick Rick ang magyaw-yaw dire. Siyempre, kay giminga basa ko ninyo, laliman ba ya mo duha biya ka adlaw ang ato ang bakasyon. Diba? Oo, kumusta man ang inyuhang 2 days nga bakasyon ang inyuhang Sabado o Domingo. No, I hope, no, nga okay, no, nga walay mga abirya nga nahitabo sa inyuhang abirya jud. Oo, di ba? Oo, nga dapat unta nakapahuway ta, di ba? Nakapahuway mo, no, during Saturday and Sunday, no, and then during Sunday do unta nakasimba tang tanan, no, ang sa mga wala pa nakasimba, hala, patay taan ni Lord. Oo, pero anyways, ang QFC man po, QFC kay naman na sila yung misa every kada adlaw. Oo, I think kada adlaw ang ilhang simba, no. So katong wala nakasimba pag Sunday, oh, bawi ta simba ta, no. Oo, hatagan na to og time ang Ginoo, 'di ba? Oo, kay dili magid nato malikayan, no, labi na karong panahon karon nga during Sunday na atay mga work, no, ang uban nga ato ang mga kapamilya, kapuso, wow. Kapatid. 'Di ba? Naay mga trabaho, 'di ba? Naay trabaho og Sunday. Mao na nga naay ubang mga church, no, diri sa Tagbilaran, no, nga naay misa every day. No, wala lang, I don't know lang sa time slot, no, sa oras, pero siguro maupo na usa sa mga i-check nako, no. Okay, aron makaibaw sad ko, aron mabalita sad ako dinyo, 'di ba, para sa ato ang mga kapatid, kapuso, 'di ba, kapamilya, no, nga wala kasimba pag Sunday, no. Oo, pero mas nice good nga makasimba ta og Sunday, no, kay family day baya na, 'di ba, maura baya na ang time, no, nga magtapok ang pamilya, no, every Sunday sa simbahan, mga unsa gawas kumpleto. I remember before katong naapa ko sa Manila, no, o together with my family, no, kay dito madyug ko sa Bulacan, madyug ko gianak. Oo, sa Bulacan, and then murag nagpuyo mi og Manila ato nga time. Makaremember ko sa una, every Sunday gyud na siya, wala na'y paltos, wala na'y paltang adlaw. Every Sunday kumpleto ang among pamilya, no, magsimba gyud mi. No, oo. And then after anang simba, dito dahil may mga or may sa usa kasikat, no, nga fast food chain. Ay, kay bo na mo ana, oo, katong buyog nga puwa. maunay paborito nako no hatod karon no paborito gihapon ako na siya. Yes, oo. Kan diha may mga on and then maka remember ko sa una kay kani pa tang inagawas niyo sa simbahan, di ba? Inagawas niyo sa simbahan before na ay mga daghan ka yung baligya no nga grabe gyud ang mga baligya sa una inagawas niyo sa simbahan, like na ay mga cotton candies nga nagkalain-lain og color, na ay blue, na ay pink nga cotton candies. Tapos naka-remember ko before na ay mga birds, mga langgam nga gibaligya no, o katong mga piso nga lain-lain og color. Oo, naay mga piso sa una nga nagkalain-lain og color no, kanang naay kanang naay color green, naay color blue, naay color pink, di ba? Naay uban kanay naay color red, di ba? Mo na mga baligya sa una sa gawas sa simbahan no, inagawas niyo after the mass no, after sa misa, and then makahinumdum ko sa una kanang siguro sa dalara pud sa pagkabata nako, di ba? Nga kanang anak mo gyud ang mga bata, kanang bitong buringan ka, no? Sorry Lord, no? Pero nga lang yun ko sa una, no? I know, kay Bo ka, Lord. Kanabitang, adili siya boring sa kuan ni Lord, no? Pero, kanabitang maglingkod ka, kanang isa ka oras kang maglingkod sa simbahan, maminaw lang ka. Murag, mubo ra kaya akong pasensya sa una, no? Sa mga, kanang maminaw lang kung mag-istorya, no? Kay siguro, active tang pagkabata. Wow, active ha. Oo, kiat ko nga pagkabata sa una, di ba? Nga, dili man ko pwedeng magdagandagan, no? Dili man ko pwedeng magdagandagan sa simbahan, no? Kay mahadlok man ko sa una nga aside sa makasabanta, di ba? Basi ka nang kanang kuhaon kog laing kuan, di ba? Kanang laing tawo, di ba? Kay bata palagi, di ba? Ngana, no? Then after ana, malipay na ko, inag ka na ang kuan, ka nang hapit na mo, mahuman ang misa, di ba? Or ka nang mahuman na ang misa, di ba? Kay mo bless mo na ni Father, after ana, ang mga bata, o ari sa altar, kay mo bless ni Father, ka na, bless ni Father, and then after ana, mag-Jollibee na dahil may muso na dahil may ugmol. Wow, yun ay paltos, every Sunday, family day, no, oo, o sana sa mga paborito sa mga bata do, after the mass no, kay kanang naagyud na sila pa Jollibee. Ah, so wa na oo, naagyud na sila yung mga pabuyog no. Og sa una makaremember ko sa una, dili gyud ko maka dili ko muuli og wala koy duwaan nga gikan diha. Quality magudsat ra mga duwaan before no, karon mang quality sa una, oy, ang mga duwaan sa una, no? Maka-remember ko sa akong mga duwaan before kay nadala pa man to nako diri sa Bohol katong pag-transfer nako diri pag high school. Nadala pa nako to karon kay I don't know kung asa na siya, no? O nadala pa nako to year 2010 pa man siguro to, 2010. Nadala nako tong mga duwaan nako diri from that resto, fast food chain, no, kana si kanang buyog nga puwa, kanang dakog lubot, no, nga buyog nga murag lubot ni Mami Oni. Oo, naay mga kuan to, na kumpleto ako ang kuan. DC nga superheroes. Like na ako si Batman, na ako si Wonder Woman, na ako si Superman, na ako katong basta kumpleto sila, na si Flash, kumpleto ko ato, and then na ako'y basta mga quality ang ilahang mga duwaan sa una, na si Spider-Man, 'di ba? Karon manggood is mura og super pangbata na kaayo ang ilahang mga duwaan na, no, naapog ko'y kanang walkie-talkie sa una ni kanang puwa nga buyog, mga ingon ana ba, 'di ba? Na ako'y mga actually quality jud siya, no, kay sukad pa to pagkabata nako until karon na agihapon siya, pero mura gi panghatag-hatag na ni mama sa mga pagumangko nako diri sa Bohol. Ang mga duwaan, and then mga teddy bears from them, and then naka-remember ko sa una si Winnie the Pooh. Si Winnie the Pooh ang akong paborito sa una nga teddy bear. Ha ha. Tinood si Winnie the Pooh. Si Winnie the Pooh na ako yung ako nga staff toy no ni Winnie the Pooh. Ayan, so mauna siya ang akong katapad, 'di ba? Oo, si Winnie the Pooh ang nakasaksi no kung unsa ko kabayolente nga pagkabata. Nga kada kasabaan ko no ang iyang dunggan ug ang iyang ilong ang permi na kong paakon hangtod sa ang iyang kamot pod natanggal na. Nga na, oo, so, sa bata pa man no, pero pagkadako na, 'di ba? Oo, mo na nga naka-remember ko atong kanang movie bitaw nga Toy Story. Oo, okay. 'Di ba? Kay si Andy man tong ilahang owner sa mga duwaan, tapos katong gi-abandon na tong mga old nga mga toys ni Andy, 'di ba? Murag nagol ang mga toys. So every time nga mao nang dili ko mutan-aw og Toy Story, nakatan-aw ra ko once and then sakit kay sa dughan. Uy, kay mao di batiun sa ko ang mga duwaan sa una nga karon kay dili, syempre na biya ta mo duwag duwaan. Diba? Dili na biya ko moduwa og Superman nga mga duwaan, mga Wonder Woman, mga Batman. Oo, nasad kay Barbie sa una. Ay. Ambot lang jud sa kong inahan. No, kay hasta ang Barbie. Di na ba jud kanang Barbie nga kanadali matanggal ang ulo. Lahi na jud sa Barbie karon no, kay ang Barbie nako sa una, no is kanang quality jud siya, like kanang grabe jud ang iyang pagka rubber as in kinakwalitihan no, karon kay gipanghatag naman sa akong inahan. So muod ni batio no sa mga duwaan nung no, kanang abandonahon na sila sa ilahang owner, di ba masakitan po dai sila. So for me no, mao siguro po day kanang sa tawag ani nabati sa akong mga duwaan sa una no, sa katong ipanghatag na sila sa akong mama. Pero anyways, move on na ta, kay di naman ta pwedeng muduwa og duwaan kita, ang ato na kita na may duwaan, ang ato na mga kasing-kasing ang duwaan. Oy! Sa una ang mga toys ra ang duwaan, no? Wala ako mag-expect nga karon hasta ako kasing-kasing giduwaan na. Giti Diba? Lahi na yun kaayo. Mauna, oo. So going back, no, naabot ang mata sa duwaan. Ane. Pero ayan ha, sa mga wala pa nakasimba niya pag Sunday, ayan, oh, try na itong simba karon, no. Actually, everyday man siguro ng simba, no, sa QFC. O, say, okay, hasa sa katedral. Oh, hasa ko na sa katedral. I'm so sorry, wala ko kahibaw mga kavay sa to. No, kay karon. Oo, tanang simbahan no diri sa Tagbilara no, everyday ang misa. From unsa orasa mag-start ang first mass?
1: Ang kasagaran ako na hibaw-an first mass is kuan gina mga I think buntag gina sayo, I think alas
0: 6 a.m. Yeah, 5:30 or 6. Naapoy misa og 12.
1: Alas 12.
0: And then 6. Okay, kasagaran. No, sa mga wala kasimba pag Sunday, ayan, oo. Pero kung kaya naman po nato mo simba po og Sunday, 'di ba? Before ta mo duty sa atong mga trabaho, 'di ba? Like ang work mag-start mag-yun na siya og 8. 'Di ba? Mag-start na siya og 8, 7. So ang first mass kay putang to 5:30, 'di ba? Or 6, do napakai time, 'di ba? Family time, ano, family day manggod ang Sunday. No, pero karon manggod, 'di ba? Kay natal sama lagi sa kong giingon natay mga trabaho og Sunday. Paningkamutan gihapon nato, no, nga makasimba together with our family during Sunday. Anyways, ayan, kung sa may gipangbuhat ninyo diha, ipadayon lang na mubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yo, mga ka-vibes! Kung nangita mo og bagong OPM song nga swak sa inyong mood karong adlawa, naanag yod! Exclusive first play only here on Vibe 105.5 FM, ang pinakabagong single sa Brown Buds nga okay ra na. Ready na ba mo? Volume up and let's go!

0: That was Okay Rana by Brown Buds. Time check. It's already 10:16 in the morning and you're still vibing sa Vibe 105.5 FM. Woo! Grabe. Okay Rana. Okay Rana. 'Di ba mo tong pinakabag-o no nga OPM nga kanta no from Brown Buds. Ayan. Oh, exclusive to ha, first play. No, there is a Vibe 105.5 FM. Oy, 'di ba? Pagka nindot, 'di ba? Maka-inspired no. Oh. Kana bitaw amurag karon pa jud sad nako siya na dungog no kay siguro karon pa nato siya giplay. First time ah, there is a morning vibe. Why? Perfect. Nindot ang meaning sa song, 'di ba? Nindot ang kanang bitang murag kanang ang murag ang for me lang ha. O okay, murag dali magay ko ma-distract god gamay ra nga kisaw, 'di ba? Ma-distract nako. So wala kay ko nakakuan sa whole meaning sa song, pero murag ang ako ang nasabtan sa song no is kanang okay ra na kung bisa pag unsay mahitabo no sa imuhang kinabuhi no sa imuhang adlaw ba na diha. No, bisan pag bad trip kayo ka, problemado, stress kayo, no, pero okay ra na, smile ra na to na. Perfect kayo, no, 'di ba? Kay mo punay permi na kung ginasulte, no, or ginaingon, no, every day sa atong kinabuhi, no, og dire sa morning vibe, no, as long as kauban ninyo si DJ Rick, no, basta kay dapat kanang bisa jud unsay mahitabo sa to kinabuhi, bisa pagdahan kay tag problema no nga musulod, bisa pag heartbroken ka, wala kay kwarta diha, bisa pag nadagma ka diha or naguba imong cellphone, di ba? Bisa pag unsa ka malas ang imong kinabuhi karong adlawa, okay ra na, di ba? Smile lang gihapon ta, no, positive gihapon ta, good vibes gihapon ta. Diba? Muna'y pinaka-importante, no? Muna'y importante karon, no? Nga parehan ako, diba? Oo, suskin ako. Wala pa nitulog, ha? Pero good vibes gihapon, diba? Happy gihapon ang life, diba? Oo. Dayon, kuan, diba? Ang energy gihapon is 100%. Muna'y sakto, diba? Bisan pag unsay imuhang bation or unsay gipamati ni mo, no? Actually, okay ramang good ng na ay times nga bad trip ka, na ay times nga wala ka sa mood, na ay times nga murag nakaon o nalamo na jud ka sa problema o sa stress sa kinabuhi, basta ayaw ug ayaw gyud kalimte no nga ibalik jud ang imuhang kaugalingon no nga ibalik ang imong kaugalingon sa positive way, di ba? Naidagan kayong rason, no? Daghan kayong rason aron mahimong malipayon, aron mahimong positive, aron mahimong energetic, no? Oo. Na atong himog kuan, no? Kanang rason ang ato ang pamilya, 'di ba? Aron magpadayon, aron mahimong happy, 'di ba? Ang inyong mga uyab, sana all na uyab.
1: Wow naman.
0: No.
1: Wow.
0: Sana all, 'di ba? Wow. Sana all na gihigugma, sana all na I lover. Wow. No? Ang kitaan eh, malipayon lang. 'Di ba? Maunay pinaka-importante og 'di ba? Mo jud nay kinaimportantehan no nga angay natong buhaton, 'di ba? Mao nang okay ra na. Okay ra kaayo na. Okay ra na by Brown Buds, no. Kana ha, oh, i-stream na ninyo no, oh, 'di ba? Mao na nga, mo na ako giingon yung mga ka-vibes no nga. Kailangan, permi mong makakuan, di ba? Maka-tune in sa Vibe 105.5 FM. Di ba? Kayo na atay mga bago nga mga kanta, di ba? Di ba? First, kuan, song release. Girelease yun. O dirigi play, di ba? First play. No, diri sa Vibe 105.5 FM, di ba? Oy, perfect yon. Pero ayan, pero anyways, 'di ba? O going back no sa ato ang topic, no, o my medyo seryoso ang ato ang topic karon, 'di ba? Ah, unsa ka seryoso? Murag siya seryoso, oy. Wow.
1: Wow naman.
0: Dile.
1: Wow.
0: Medyo seryoso, wow. Seryoso gamay, no? Oo. Seryoso lang gamay, pero chill lang gihapon ang ato ang chika karon, 'di ba? Oo. Kani nga pangutana. Okay ra ba nga putlon nimo? 'Di ba? Ang pamilya o amigo nga sige lang og chismis og paghukom nimo sa panahon nga pinaka-down ka sa imong kinabuhi. 'Di ba? Ako pa na siyang English yun, kay mura og lisod ang Bisaya, no? bisag ako kay usahay pod kay no kay bisag Bisaya kay tang dako no kay kanang magkuan ta kanang maglisod ta no maglisod ko og kuam no kanang ana siya nga cutting off family or friends who gossip about you and judge you during the hardest season of your life is okay. Okay ra ba mag-cut og kanang connection sa imong family or sa imong friends no nga kanang gichismis ka, no, kanang gihimo kang topic sa ilang pagtapok-tapok, no, during your hardest moment of your life, 'di ba? Season sa imong kinabuhi, 'di ba? Maunay pangutana ka mo, kaya ba ninyo na, 'di ba? Oo. 'Di ba kaya ba ninyong muputol og connection sa inyong especially sa family ha, sa family, pero some of the people manggod nga akong nailhan naiuban no nga kanang kaya nilang putlon ang ilang connection sa ilang family, no? Kay kabalo mo dili tanan kasakit gikan sa mga strangers, no? Dili tanan kasakit no nga gikan sa mga tawo nga wala ka kaila. Diba? Usahay ang pinakasakit nga mga words or mga istorya gikan pagyud na sa mga tao nga imuhang gikasaligan. Diba? Including your family, your friends, your best friends. Diba? Mauna ang usa sa pinakasakit, no? Dili man kay kung for example kung musulti og sakit ang ubang tao nimo nga wala ka kaila, whatever, 'di ba? I don't care, 'di ba? You don't know the whole story of my life. Wala ka kaila nako. Pero 'di ba? Sakit kaayo, no? Paminawon, no, kanang sakit nga istorya or libak or chismis nga gikan mismo sa tao nga imong gikasaligan. 'Di ba? Oo. Naabad diri nakasuway nga imbis tabangan ka, ikaw pa noon ang gihimong topic sa ilang pagpangtapok. I'm sure nakasuway dili lang ako. Oo, and I don't care, 'di ba? Sa una siguro, oo, sa una siguro kanang masakitan ko, 'di ba? Pero kalaunan manggod kanang mura og dili na, 'di ba? Kanang mura og I don't care, wala na ko pakialam, 'di ba? Sama sa ko giingon, 'di ba? Maotog batasa, no? Bad attitude si DJ Rikri. Dili, oy, dili. Murag, ako lang sigurong kiprotektahan ang ako ang peace of mind, di ba, ang akong heart, di ba? Kay kung sige na ko, o ka ng huna-hunaon, di ba, nga mangingunana nga mga istorya, tapos ako pa siyang dibdibon, di ba? Murag, double kill, triple kill na ko ana, di ba? Grabe na dyan siya. Mauna nga, nag-start ko, 'di ba? Ako gi-start na ko ang ako ang kaugalingon og kanang gi-practice na ko ako ang self nung magkuan kanang magbaliwala, no, sa mga tawo nga pasakit ra ang dala, no, sa akong kinabuhi, no. Dili na ko gi-practice na ko nga dili na nako na sila entertainon, 'di ba? Like mga ingon ana bitaw. O ang ako ana lang entertainon, no, kay kanang mga tawo nga makahatag og kalipay nako. Tinuod. Oo. Kada mga tawo nga kanang malipay ta, 'di ba? Kanang suportaan ka, 'di ba? Mangingon ana ba during your hardest time? Na mo maabot og maabot man gyud na sa atong kinabuhi ng mga pinaka down, no, nga moment sa ato ang kinabuhi. Maabot og maabot jud na siya bisan pag bisan pag kwartaan kay kadiha or unsa ba kadiha, milyonaryo ba kadiha, maabot og maabot gyud ng times nga pinaka-down ka, dili man financial pero emotional. 'Di ba? Naagi ni mga ingon ana, 'di ba? Naagi ni uban, 'di ba? They took their own lives, 'di ba? Makapangutan na kag ano man, 'di ba? Nga kwartaan na sila. 'Di ba? Mapalit man niya tanang gusto niya. 'Di ba? Dako man siya savings, sa man siya negosyo. Ngano man nga they took their own lives lang. No. It is because siguro sa emotion siya. 'Di ba? Dili na makaya. 'Di ba? Oh. Sad pero tinuod, 'di ba? Kanang mga ingon ana, baka na bitong naglisod na gani ka financially. Unya ang istorya kay kuan kanang maulagi na, 'di ba? Kanang yung mga istorya kanang maulagi na, 'di ba? Wala mang guna siya nagplano, dire-diretso mang guna siya. Mga ingon ana ba? Or kanang sa uyab, 'di ba? Oo, mga ingon ana, 'di ba? Naagyoy mga ubang tawo nga super i-take jud nila ang heartbreak, no, sa ilang uyab, sa ilang mga karelasyon, 'di ba? Unya mo sabay pag yun yung ubang mga tawo, no, or imuhang pamilya, no, nga mo comment, 'di ba? Kabalo man mi nga dili na sila magdugay, kay bao man mi nga magbuwag na sila. Perfect. Diba? Mga ingon ana ba nga murag imbis bitaw nga i-comfort ka, 'di ba? Kanabi tong comfort ang imuhang gipangita, 'di ba? Ikaw na noon ang ilang gihimong entertainment, no? Ikaw na ang ilang gihimong topic, 'di ba? Lisod ka ayon na, no, ginachismis na kanila, no, behind your back, 'di ba? Bisag unsa na ilang magipangsulti about you, 'di ba? During sa imong pinaka lisod nga party sa imong kinabuhi nga dapat, no, nga gisuportaan kanila. 'Di ba dapat nga naa sila sa imuhang likod nung andam nga musalo nimo kung kanang di na nimo kayang mubarog sa kasakit. 'Di ba? Sus Ginoo ko. Ngano maning mga ingon aning nga mga tao, 'di ba? O kabalo mo no unsay nakapait ani kung strangers ang muhukom nimo or kanang istorya nimo og mga sakit sama sa kung giingon ganiya, sakit ra gamay. 'Di ba gamay lang? 'Di ba kay wala makakailan nila nya, wa man sila kaila jud nimo, ang ilang nailhan is wala man gani na ka 1/4, no, sa imuhang gibati or sa imuhang giagian. 'Di ba? So gamay sakit ra gamay, no? Pero kung imuha na galing pamilya or close friends, murag doble ang sakit, 'di ba? Triple ang sakit, 'di ba? Nga imuhang ma-feel. 'Di ba? Mga ingon ana ba no nga kanang diha jud mo mabati ang tanang kasakit, no, kung ang imuha ng pamilya or close friends na nimo ang musulti, no, or mag istorya nimo behind your back, no. Mga ingon ana ba kay sila unta tong makasabot, no, sa imuhang kahimtang karon pero ginalibak kanila. Perfect na mga ingon ang pamilya. Diba? Dili man nato gusto nga kanabitong dili man ka nang perpekto jud ang mga tawo, baka sala man gitang tanan, no, pero lahi ra gyud nang aware silang naglisod ka, no, kanabitong kabaw sila nga naglisod ka, diba, kanang kaibaw sila nga naglisod ka financially, diba, or heartbroken baka diha, or naglisod ka sa imuhang work, bangayon ana ba, no. Pero, 'di ba? Kanang aware sila sa nahitabo sa imong kinabuhi. Aware sila nga naglisod ka. Aware sila nga naa ka sa imong hardest nga moment sa imong kinabuhi. 'Di ba? Pero gihimo kanilang katawanan sa ilang mga istorya. Mao nang usahay, no, mga ka-vibes sa to diha, no, makahuna-huna pug ko, no, or dapat makahuna-huna pug ka, no. Basig mas ko ano kanang mas peaceful kung dili na lang ka makiguba nila, no, or ako, 'di ba? Kanab tong ikat na lang siguro muna nato, no, dili na sa siguro kumukuyog ninyo, 'di ba? Bahala na mo diha, istoryaan ko ninyo, 'di ba? As long as dili na ko madungog or mahibaw-an, mga ingon ana ba, no, okay ra gyud kaayo na siya mga ka-vibes no nga mo distance siya, di ba? Mo distance una ka. Dili tungod kay kanang napungot kanila or nagdumot kanila or naglagot kanila, kundi dili kay gusto ra pud nimo nga protektahan ang imuhang kaugalingon. Hay, lisod. Ay, wow. Murag bugat kay kong problema, no? Diba? Mga ingon ana nga mga scenario sa atong kinabuhi. Diba nga imbis nga protektahan ta sa ato ang pamilya, diba? Sa ato ang close friends, no? Pero sila pa'y una nga manglibak nato. Diba? Himuon nilang katawanan ang imuhang mga pinaka-down nga moments sa imong kinabuhi. Bad na. No, kinabadan. 'Di ba? Oh, so kung mo na nga for me lang siguro do, no, siguro okay lang siguro no nga mo cut off ta, 'di ba? Or i-cut off muna nato no ang ato ang friends or family ba na diha nga naghatag og mas grabe nga sakit og toxic no sa atong kaugalingon, and it's okay. 'Di ba? Okay lang 'yan. Pero anyways, ayan, kung medyo nataas-taas na to ang chika ka. Pero ayan ha, mabalik pa si DJ Rick, taas-taas pa ni nga tong chika. Stay tuned lang mo diha, mabalik pa ko para sa tong Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved.
1: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
2: Time check. It's already 11 in the morning and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Yes! Welcome back! No, oo, labi na itong mga bago pa nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Ayan, welcome, welcome, welcome. Ayan, oo, para sa mga bago pa nga ning tune in, di ay no, ayan. No, ang ato ang topic di ay karon is ang pangutana, nga okay ra ba, no, nga putlo nimo ang imong pamilya o amigo, nga sige lang, o chismis, o paghukom nimo sa panahon nga pinaka-down ka sa imong kinabuhi. Diba? Ang pangutana ba nga i-cut off bitaw ang inyohang relationship no sa imuhang pamilya or sa imuhang mga ka-close friends? Ana ba? Sa imong kinabuhi, no, during sa imuhang pinaka-down nga moment sa imuhang life. So, moto kong giingon ganihan, no, nga okay ra gyud kaayo nga mo distansya ka, no, okay ra kayo nga i-distansya nimo ang imuhang kaugalingon, no, para lang pud sa imuhang peace of mind, no, para lang malikay lang ka, no, sa sakit, no, nga sakit nga pagbati, oh, sana o pagbati.
3: Wow naman. Wow. Wow.
2: Diba? Dili tungod kay dalo ka nga pagkatawo or maot kag batasan, no? Kung dili kay gusto lang po di mo protektahan po ng imong kaugalingon. No? Kay kung permi ka na lang nilang pasakitan, no? Unsa man, unsa ni mo pag-heal? Diba? Unsa ni mo pagbangon, no? Ana nga down moments, no? Sa imuhang kinabuhi. No? Unsa ni mo pagtindog, pagbalik? No? Kung kinatry ni mo nga mubangon, di ba, or mubawi sa imuhang life, no, kung down na kayo, kausao ni mo na, no, kung permi ka nilang ipasakitan or permi kang makadungog ang mga sakit nga mga words, di ba, or panultihon gikan sa imuhang pamilya or sa imuhang mga close friends, di ba, usay kinahang lang yun nato og space, no, mga ka-vibes. Kaya ang samad, no, dili man siya maayo kung permini mo siyang hilabtan. Diba? Ang samad, no, dili siya muhil kung permini mo siyang tandugon. Diba? Sama ra good po na sa imong, sama ra sa itong kinabuhi. Diba? Sama ra po na sa imong mga problema sa imong kinabuhi. Diba? Oo. Mga yung anak ba? No, kay, diba? Oo, kay, sama na ba? Ang samad, diba? Dili siya maayo. Kanabitang permini mong hilabtan, permini mong kubi-kubion, permini mong tanawod, di siya mag-ayo, 'di ba? Pero kabalo mo mga ka-vibes, no, na alam ko gusto nga ipa-remind no ninyo. Dili ta nang misunderstanding gikinahanglan putlon dayon pod. No. Dili pod ingon nga diretso ni magputol nga literal nga imong putol ang inyong connection. No, oo ka nang wala na, oo. Magkalimtanay na lang ta, mga ingon anak ba? I'm not your son or your daughter anymore. Wow. Dili pa ingon anak. No, oo. Kung pwede maistoryahan pa, no, istoryahi lang. 'Di ba? Ipasabot, no, isulti nila kung unsa gyud ang imuhang gibati. No, kung pwede pa maayo, no, or pwede pa ma-fix, sulay lang og fix sa una. Ayaw og desisyon. No, kay sama sa kong giingon, no, wala ra ba di pagmahay nga mag-una. Ang pagmahay baya kay permi biyang nasa uwahe. Di ba? Oo, mauna kong giingon nga kung gikinhanglan pa istoryaan or maistoryaan pa or pwede pang ma-fix, sulay lang sa na. Di ba? Dili jud siya automatic jud nimo, no, nga putlon ang connection. Diba, kung unsa ba ang relasyon nga naa ninyo. Diba? Pero kung balik-balik na, diba, for example, nakapag-istorya na mo, diba, naka-explain na ka sa imuhang side, Diba? Pero kung balik-balik gihapon, no, ang sitwasyon, gilibak gihapon kanila, diba, ginisteryahan gihapon kanila behind your back, diba? Mangyana na ba, kung sige na lang kaog hilak, diba, humanin yung mag-istorya. Kung sige na lang kag-overthink, no, humanin yung mag-istorya, no, basig panahon na yun na, nga mo set kaog boundary. Ha? Mga ka-vibes na to, lahi ang boundary sa hatred, ha? Ang boundary kay, like for example, love man ta ka, no? Pero dili sa ko, no? Dili sa ko available, no? Para sa imuhang mga negativity sa imong kinabuhi, no? Dili na kabastusan ang imong gipakita, no? Self-respect na siya.
3: Wow naman!
2: Yes! Wow. Tinuod! Wow. Diba? Okay lang, 'di ba? Istoryahi sila nga nakadungog nakadungog kog mga istorya nga gikan nimo nga mga bad nga mga istorya about me, 'di ba? Ipasabot nimo nga I'm on my kuan lowest kuan ron sa akong kinabuhi, 'di ba? Na ako yung mga dakong problema nga ginasolve na ko, 'di ba? Nga ako lang isa, 'di ba? Mga ingon anak ba? So please stop muna, no, to spread mga fake news or unsa pa ba na diha, 'di ba, about me. Nga ano ba, istoryaon lang ninyo, 'di ba? Pero kung dili gihapon siya muundang or pabalik-balik gihapon, no, nga ginalibak gihapon kanila og maorang istorya ag gihapon, mao na nga kailan ka magset og boundaries, 'di ba? Like, oh, hantod diha lang kataman sa ha. Ana ba? Oo, ayo lang sa palabi eh, ha. Mga ingon ana ba? Oo, kailangan jud ka mag-set og boundaries, no, kay karon dili pug ka ma abusaran, 'di ba? O okay, mura og mahog na maguna siya nga naabusaran ka, no, tungod kay wala lang kay gihimo siguro nga action, 'di ba? Ay, okay ra man niya kay wala ra man siya, 'di ba? So kailangan you need to build boundaries, no, to protect yourself, no, sa ilaha, 'di ba? Anyways, ayan, so ipadayon ninyo yung gipang buhat mo, balik pa ko, ha. Oh, daghan pa kay tag mga hisgutan about this. Stay tuned lang, mo balik pa ko para sa Morning Vibe chikahan diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency
1: that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: Vibe 105.5. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Relax. You found the frequency that feels like home.
0: Vibe
2: 105.5.
3: Yes, time check. It's already 11:32 in the morning and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Welcome back, mga ka-vibes. Ayan, oh, hapit na ang tigpong paniod to. No, ayan. So, padayon ang inyong magipangbuhat diha while listening, no, ni DJ Rick Rick para sa itong morning vibe chikahan. So, let's continue. No, oo. Anyways, welcome diha, no, sa mga bago pa nga ning tune in, no, sa mga bago pa nga nag-open sa ilahang mga radio diha. Ayan, oo. Welcome, welcome. Mayong mayong pagpaniod to. No, happy na 30 minutes na lang. So, sige, no, ako maniod to na ta. Nayoba, nag-early lunch. No? Oo, katong mga wala nakapamahaw. Oo, nag-early lunch sila karon. I think siguro, karon nagkauna sila kaya medyo busy-busy na ang ato ang karinderya diri sa Atbang. No, si Ken and Serge Itiri. Ayan, medyo busy na sila. Oo, kaya na rin mga estudyante nganing out, no, sa ilang mga klase, no, aron sa pagkaon sa ilang mga sa ilang paniod to ba, 'di ba? Anyways, ayan maniod to ta, no, sa mga naniod to na diha. Oh, ay, sis, ako. Anyways, ayan, let's continue. Ang ato ang topic, no, ang ato ang ginahisgutan ganiha na kung gikinahanglan ba i-cut off, no, or putlon ang relasyon, no, sa imuhang pamilya or sa imong amigo, no, nga ginalibak ka or ginaistoryahan ka behind your back during your kuan, a downfall moment sa imuhang kinabuhi or hardest season, no, sa imuhang life. No, sama sa kung giingon ganiha, it's okay lang ang mudistansya if ever mangganing naa, diba? Or nahitabo na na sa imuha. Ayan, oo, pwede ra jud kayo na siya, no, nga mudistansya ka, no, para sa imuhang peace of mind. And then, pwede po din mong istoryaan, diba? Oo, ayaw i-cut off the diretsyo, no, ang inyuhang relasyon. Pwede hinahinayan lang sa, no, sama sa kung ganyan ganyan, istoryaan, no, ipasabot din mo ang sitwasyon, no, kung maura gihapon ang senaryo, no, nga, ang iyang ginabuhat, no, paghuman din mong isurte or nag-istorya mo about ana, no, nga, senaryo sa inyuhang kinabuhi. Kung maura gihapon ang circle, balik-balik lang gihapon, diba, pag-set na og boundaries, no, sama sa kong giingon, no, ang boundaries dili na siya hatred, no, mo na siya ang ginaingon nga, oh, love ka na ko ha, no, pero dili sa ko available, no, para sa imong mga negativity sa imong kinabuhi or sa imong mga istorya nga imong gihatag, no, diri nako, no, naamo puy uban nga moingon nga pamilya man nimo, no, dapat pasayloon, perfect yan, maayo ka. Diba? Oo, diba? Pamilya lagi, no? Pero ang pagpasaylo ug ang pagpabalik, no, sa ilahang access sa imong kinabuhi, lahi na siya nga butang. Diba? Pamilya lagi mo, pero naamoy nagkalain-lain, diba, nga kinabuhi. Sama atong ning viral bitaw sa TikTok karon, diba, ni Ana nga, nangutana ba? Diba, adete, diba, teka na, gihatagar mata sa Ginoo ug lain-lain nga kinabuhi. Naa kay kinabuhi, naasad ko'y kinabuhi, nihana po tong kuan, nihana po tong babay. Oo, nga naman di ay, diba, nihana po ang katong lalaki, nga naman manghilabot man ka sa kong kinabuhi, nga naman kay kaugalingong kinabuhi. Diba? Sakto man sad. Di ba gitagad man ta sa Ginoo og lain-lain nga kinabuhi, lahi imuha, lahi akua. Ngano man gyud nga manghilabot man gyud ka sa akong kinabuhi? Mm. Di ba? Oo, mga yung anak ba, no? Oo, pamilya lagi na nimo, no? Pero diba, lahi tag kinabuhi, no? Kung imo na silang pabalikon, no? Og pag after nimo maghatag og boundaries, diba? After nimo nga ning cut off lang ka, ning laylo lang kagamay, ning distance lang kagamay, diba? Kung imo na silang pabalikon, no? Og access sa imong kinabuhi, lahi na siya nga butang, no? Kaya pwede nilang buhaton og balikon ang ilang gibuhat nimo. No, pwede mo balik ang circle nga na-stress na pugka, nag-problema na pugka tungod sa ilang gibuhat sa una nga ni kay mo man silang ipabalik sa imong kinabuhi, no, og access sa imong life, no, gitagan man nimo si imo man gitibag pagbalik ang wall nga imong gibuhat, no, between nimo og nila. 'Di ba? O okay mo nang gitibag og balik hala. 'Di ba? Imo na silang gitagan pagbalik og access, no, aron mahilabtan na pud pagbalik ang imong kinabuhi. Diba? Oo. Pwede. Pwede kang mupasaylo bisan dili na pareha sa una inyuhang closeness. Diba? Oo. Kay ang forgiveness manggod, ang pagpasaylo, no, para na sa imuhang peace of mind sad. Diba? Para po na sa imuhang kaayuhan po. Para po sa imuhang kanang malinawon nga paghuna-huna. Diba? Ako, baguhay pa ko naka-realize, no, nga kapuya judi ay ning naakay mga kaaway, nako naka nang naakay mga kontra, 'di ba? Naakay kalagutkot sa uban, 'di ba? Labi na ning atong edad bitaw sus Ginoo ko nagpatito naman ta padong. Oy. 'Di ba ang atong edad, 'di ba hapit na mula pa sa kalendaryo, 'di ba? Tapos naagihapon ka sa unsa tawag nimo ani sa kuan sa imong kinabuhi nga naagihapon kay mga kontra, 'di ba? Hilig gihapon ka og pakig-away, di ba? Bisag asang aspeto sa life, social media ba na diha or bisag asa ba na diha, di ba? Kapoy siya. No, mao na akong giingon nga ang pagpasaylo, no, is kuan na siya kanang para po na sa imong peace of mind, di ba? Para pawala sa sakit sa dughan, di ba? Aron humana, di ba? Mangingon ana ba? Then after ana, di ba? Naana nila, di ba? Kung unsay huna-huna o nila basta ikaw nakig-okay ka nila, gipasaylo nimo sila, gipasaylo kanila. So naana na sa mga tawo nga mudawat, no, if ilaha pa nang sirusoon or dili. 'Di ba? Pero dili pasabot nga okay na okay na usab, no, silang pasakitan ka og balik. 'Di ba? Did you get the point, mga ka-vibes sa to diha na okay na magpasaylo, no, pero dili na siya pasabot. Nung dili na ka moingon nga kanang oh gipasaylo na ta mo hala sige pasakit ko pagbalik. 'Di ba? Ngayon ana ba? Gibuhat na ni pero oh, dapat nga na 'di ba? Ang pagset imong boundaries murag mahog na siya nga warning na para nila na okay palampason nako karon ha nga palampason nako karon no pero imo nang buhaton sa sunod diha na kita ka-strikean, 'di ba? Diha na kumubalos, no, akong ibalik nimo kung unsa man ang imuhang gihatag nako, mga na ba? Ana na siya, te. 'Di ba? Pero kung feel nimo nga gikapoy na ka og pakig-away, kung feel nimo kanang kapoy na gyud siya kaayo bitaw nga na kay mga kontra, 'di ba? Na kay mga taong wala tinggi, na kay tawo nga napasakitan, na itawong nagpasakit nimo, 'di ba? Kapoy na siya, no? So ang paghatag og pasaylo, no, sa imong isig katawo, no, is para po na sa imong kaugalingong kalipay ba or kanang kalinaw sa imong huna-huna. 'Di ba? Og sa mga barkada po diha, no, kung ang inyong banding kay puro ra panlibak sa ubang mga tawo, 'di ba? Sama sa akong mga barkada. No, nga kung mga pime, ayan, oo. Kung maglingkod mi, ay nako. Sus Ginoo ko, 'di ba? Kung asa man mi dapat magtagbo, 'di ba? Kung asa man mi dapat magistorya, 'di ba? Kinabuhi sa ubang tao ang hisgutan. Mao ang banding, no? Ayaw kahibulong, no, kung ikaw na pud sunod ang ilang topic kung wala ka. 'Di ba? Kabantay mo ana, kung ang grupo, 'di ba? Murag kanabitang permi lang gachismis sa uban. walay garantiya nga dili ikaw pud ang ilang hiskutan anak kung wala ka. Diba? Mao nang pilia pud ang mga tawo no nga imuhang ginapalibutan. Diba? Kaya ang environment mang god no mga ka-vibes dako kayo nag-epekto no sa imuhang mental ug emotional nga kahimtang. Diba? Oo, sus Ginoo ko. Diba? Maurangan nga na raka nga nara ka simple, di ba? Oo. Dili porket kay kauban kanila karon nga nang libak sa kinabuhi sa uban. Sa sunod, di ba? Dili na siya garantiya nga sa sunod, di ba nga kuan nga dili pug kanila istoryaan or dili bakon, di ba? Pero anyways, ayan, oo. Kung unsa man ang inyuhang mga gipang buhat diha, like padung na mo mani o to hala go na no kay hasta ko gigutom na sad no bitaw oy sige ipaday nang inyo magipang buhat mo balik pa si DJ Rick Rick no para sa tong morning vibe chikahan atong tiwasoni nga topic ayan o stay tune lang diri lang sa Vibe 105.5 FM feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5. Yes, welcome back. Now, time check, it's already 12:06 in the afternoon, and you're still vibing to Vibe 105.5 FM. Yan, tigpapanood to nagyod. No, oo, sa mga naka-out na sa ilahang mga trabaho diha, no, para sa inyong lunch break. Ayan, oo, enjoy ninyo ang moment. Oo, enjoy ang moment sa inyong pagpanood to karon, di ba? So perfect. Di ba, kay mo ni ang time nung makapahuway ta, no, gamay sa ato ang mga trabaho ba, no, sa opisina, no, asa pa na diha do sa inyong mga classrooms, di ba? Sa mga teachers diha, agoy, oo, paniud to na. No, oo, sa tanang mga trabahante, sa tanang estudyante, ayan, mo na ni ang time nga ting paniud to. Ug ang oras nga akong ganahan. Di ba? Oo, pero medyo init ang panahon. Di jud medyo init jud kaayo, no? Oo, muratag naa sa oven, sa nata sa oven ani, sus Ginoo ko sa kainit. No, pero laban gihapon, no? Don't forget to drink more lots of water, no? Kay alams na, di ba? Sa sobra kainit karon sus Ginoo ko. Basig nyag ma heat stroke ta ba? Di ba? Oo, simbako palayo Ginoo ko. Diba? Lisod kayo, oy. Lisod kini magkasakita, labi nang data sa Pilipinas, oy, sige noo ko. O, okay na ako yung mga nakitaan nga video ganing gawas, no, about sa PhilHealth, no. So, lisod kayo magkasakit din sa Pilipinas. Nako, Ginoo ko. Kung pobre ta, sa mo tagka pobre. Diba? Sa mo tagka ka-ot-ot. No, pero anyways, ayan, oo, while nagka-on mo diha, no, ayan, diha lang gihapon mo, no, stay tuned na gihapon mo, o sige, magpaminaw gihapon ni DJ Rick Rick, no, kaya akong tiwason, no, ang ato ang topic ganihan, no, kung angay bang i-cut off ang mga, ang relasyon nato sa mga tao, sa pamilya nato, or sa mga amigo nato, nga ginalibakta, or ginaistoryahan ta behind our back, no, nga, during our hardest times atong kinabuhi, no. Pero mora ni Johnny akong maingon, no, sa labi na sa mga tao karon, no, nga naa sa ilahang lisod nga kinabuhi karon, no, o sa ilahang sa pinakaubos, no, nga kuan sa ilahang life karon, no, sa imong hardest season, no, dili ni mo gikinahanglan og daghan kaayong mga tao sa imong palibot, no, dili kay dili na to gikinahanglan, no, nga daghan kay tag mga amigo or barkada, no, kay aron lang naatay kauban katagay kung naatay problema. Di ba? Oo, no, dili nimo gikinahanglan nga daghan kaayo, no, ang gikinahanglan nimo kay tinuod nga mga tawo, no, bisa pag tulo na diha, duha ra na, or bisag isa ra na, maura jud na imong gikinahanglan kanang tinuod nga tawo nga tinuod nga mosuporta nimo during your hardest season sa imong kinabuhi, di ba? Kanang dili kada pito mga kanang mga tawo nga dili mangutana aron na siya ikalibak nimo, no, kanang mga tawo nga dili lang mukuha og information, no, kay aron na alam po siya ikatabi, no, sa uban niyang mga barkada. Perfect nang ingon ana, di ba? Kanang mga tawo nga mangutana sila kay gusto silang makatabang or kung unsa ang ilahang pwedeng matabang. Kaya aron lang, medyo ma-okay ang imong hardest season sa imuhang life. Diba? Nindot kayo ng adunay mga amigo, barkada, or pamilya, nga dako kayo og suporta nimo without charging you. Diba? Kanang wala ka ginalibak. Diba? Kanang wala ka ginaistoryahan behind your back. Diba? Kay mora mong puna itong gusto, di ba, nga kanang naadyo yung mga tao or naadyo isa ka, bisag isa ka tao lang, di ba, nga makasabot nato, no, or kanang andam nga mong sabot nato during aning mga hardest nga mga moments sa atong kinabuhi, di ba, kay sama sa kong giingon ganiha, maabot ug maabot gyud na siya, no, bisan pagkwartaan ka nga mga tao, no, bisa pagkwartaan kay ikad ang kay kag savings sakyanan diha or unsa ba diha, bisa pag mapalit nimo imong tanang gusto diha, diba, once nga maabot na siya, dili lang na siya sa financial, no, pati sa emotion ni mo, diba, sa imuhang mental, banadiha, o diba, bisa pag-unsaon ni mo, no, money can't help you. Oh, wow. Talaga lang, ha?
2: Wow. Wow.
1: So, kailangan gyapon na tuog tawo, no, nga musabot, no, sa tua during that time. Diba? O para po sa mga atong mga listeners, no, nga basin nakabuhat ani nga sayop, no, basig wala natutuyo ang nga makapasakit, no, sa ato ang isig katawo. Usahay manggod, no, mga ka-vibes na to, ang ato ang mga joke, no, para na to katawanan lang. Diba, murag, ah, wala na to gimain. Diba, wala na to gimain, no, nga kung masakitan ba na siya or dili. Kanang, as long as makapakatawa lang ta, diba, or as long as maka-joke lang ta, no, pero para sa lain ana mura og sakit na nakaayo or murag samad na para nila. Maunang magmatkunta, no, mga kawayo sa tudiha, no, sa ato ang mga pulong or mga unsa tawag nimo ani mga istorya, diba, nga imuhang ipagawa sa imuhang baba mo na giingon nga think before you speak, diba, kay aron kay mas mo na ilang giingon nga mas maayo pang imo na lang kung gisamaran og tinuod, no, nga samad, no, kaysa imong kung samaran, no, pamaagi sa imong mga sakit nga mga gipangsulti, no, kay ang samad sa ato ang panit, no, pwede pa na siya ma-heal, diba, dali na siya ma-heal imong nimo nagtambal or kun sa mga tambala ang imong ipangsul ipang butang diha, no, pwede rin mo na siyang butangan og band-aid, pwede nimo nang ipatay sa doktor. Pero kung ang imong ang story sakit nga istorya, no, dulot na sa kasing-kasing, ang kasing-kasing lisod kay na siya i-heal. 'Di ba? Kung once ka na masamda na siya sa imong mga sakit nga mga pangsulte or imong pangpanglibak ana nilang mga tawhana, 'di ba? Lisod kay na siya i-heal. It takes time. No, it takes more time, 'di ba? Oo. Usa na siya ma-heal, totally heal. Dili ganin na siya totally ma-heal. Diba? Oo, dili na siya totally ma-heal. Kaya ang pagsalig, ana, dili na siya mabalik ni mo. Diba? Oo, lahi na siya. So, mag-set na siya boundaries between you and that person. Diba? Muna nga, think before we speak. No, kung kay boka nga, sakit ng imuhang isulti, iloom na, o tunla. Diba? Diha na lang na stay na lang na sa imong mind, 'di ba? Ayaw ipagawa sa imong baba. No, kung feel di mo nga kaistoryahon na jud ka, nagkatulog gyud imong dila, i-try ug kuha og dagom tusuka imong dila. 'Di ba? Oo, kay sakit ba ya na, 'di ba? Oo ka nang makakuan, no. Kay dili nato makita baya, no, ang gibati sa matag tawo nga nasakitan. Kay naay ubang mga tao dali kadekwan sila kanang dali sila makapretend nga ang okay ra oy, wala ra problema, 'di ba? Ah, okay ra oy kanang kay bo mo ko nga joke ra to, ana ba mangingon ana ba, no, mo katawa sila, 'di ba, mo smile sila nimo, 'di ba, pero deep inside ato nasakitan na to silag taman, 'di ba? Ang uban gani ngisi lang sa gawas, no, pero sa sud ayto gidukdok na dayto, murag gidukdok, gikumot ng ilang mga kasing-kasing, no, sa kasakit, 'di ba, naghilak na day ang ilang mga dughan, 'di ba, busa kung wala kay ikatabang, no, sa ilang problema, no, ayo na lang pududungagi ilang problema, 'di ba, pwede ra kag ikaw na lang mo distansya, no, kung chismosa jug ka. Kung magkatol ko ng imuhang dila, moto kong giingon ni mo, dala og dagom tusuka, or dili tinidor. Diba? Kay ba mo say libre, aning kinabuhi ah? No, aning atong kinabuhi? No, kindness. No, pagpaminaw, pagampo para sa uban. O respeto. No, kana wala na ibayad mga ka-vibes na to, diha. Libre na, na. Pwede ni mo nang ihatag sa bisag kinsa. No? Oo, pwede ni mo na ihatag sa kapwa ni mga tao. Pwede ni mo na ihatag sa hayop, di ba? Sa iro, sa iring, di ba? Or sa bisag asa pa na diha nga mananap. Or sa mga tao ba na diha. Sa muta sa tao, di ba? Dapat na mo hatag o kindness, di ba? Kailangan ta maminaw. no, sa ilahang mga gipangbati diha, no, pag-ampo ang pinaka-importante pod og respeto. Anyway, si paday ng inyong mga gipangbuhat diha, mabalik pa si DJ Rikik para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: 105.5.
1: You know what? I've been wondering, why do people do the things they do? Like, my cousin's been struggling with stress at work lately, and I just really don't know how to help.
2: I used to feel the same way, but then I enrolled in the BS Psychology program at Crystal E College, and wow, it's been a game changer.
1: Really?
2: Yes.
1: I thought psychology was just for becoming a therapist.
2: Nope. In psychology, we learn how to read social cues, manage emotions, and even build stronger communities. They teach practical stuff like how to support families, help kids in schools, or even boost teamwork in local businesses. Crystal E College's BS Psychology program prepares you to a wide spectrum of opportunities, may it be industrial, academic, and clinical careers in the future.
1: Enroll now in our BS Psychology program at Crystal E College.
3: We shine for you.
4: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
5: 105.5.
6: Yes! Welcome back sa Vibe 105.5 FM. Yay! Ayan. Oo, sa mga kuan diha, no, nahumana sa ilahang pagpaniod to. Oh, thank you, Lord. Sa mga wala pa, o, oh, kao na. Okay, sus, Ginoo ko, lisod ding malisuan. Tas, malisuan, ito. Ayan, no, I hope na na-enjoy ninyo ang inyong lunch break. Ayan, no, oh, so, ang atong buhaton karon kay mupahuway sa, no, o, oh, sandig sa gamay sa inyong mga lingkuranan. Ipiyong sa ang inyong mga mata, no, sa makadali, no, aron sa pag-reset lang sa itong mga nauhuna, no, sa ito ang mind, no, para sa sunod na pud nga trabahoon, di ba, og stress, no, sa trabaho, inagbalik, inag-ina po na itong balik sa ito ang kuha, no, sa itong trabahoan, no, kaya itong tiwason, no, kung sa may itong gipangbilin ng mga buluhaton. Ug mga chismis. Hoy, dili na mawala, no. Hello. Oo, dili na mawala, no, kanang for example kanang sa mall. 'Di ba nga to ang mga sales clerk diha. Oo, naa sa area, 'di ba? Dili man po na sa tanang panahon, no, dili man po na sila 8 hours ka nagsigil lang ug kanang panghinlo, pang-arrange ang ilahang mga items diha. Ay nako dai, oo, ang uban diha dai manggitapok diha, no, sa area nga dili kayo makuha sa CCTV nga tago. Diha sila manggichismis dai. Nako, Ginoo ko. Oo, labi na nang kanang ang uban diha, oo, lain-lain na sila og style. Oo, lain-lain na sila og kanang style kung usaon nila pag chismes, 'di ba, or usaon nila pag istorya, magmakistorya sila sa ilahang mga coworkers, mga libak-libak diha, 'di ba, or istorya about sa life, 'di ba. Ang uban ana dai, oo, mo-on ni siya, no, kanang ang uban is kanang sumangal-sumangal na sila og pamilo, labi na kanang mga naa sa mga sinina nga mga section, 'di ba? Oo, kanang sa mga women section, 'di ba? Sumangal-sumangal na sila og pamilo ang ilang mga item diha. Oo, ang pero ga istorya na day na. Ah, oo, nakana labi na nang management ninyo diha, ang hilig kayo mo check og CCTV kung kinsa nang mga nanggitabi diha. Ay, naapoy uban diha, no, nga kanang wala, mag-atubang lang sila, no, mag-atubang mag-face front lang na sila, no, pero gistorya na day na sila. Oy, nganong kahibaw ko? I've been there. Halos siguro nalibot na ako tanang trabaho, dili tanan, pero siguro nagandagan na po kong mga experience, no, nga mga trabaho, no, nahimo kong sales clerk. Yes, nahimo kong sales clerk sa usa ka mall, no, dako nga mall sa Cebu, no, tulo ka branch to siya, no, Consolacion, Mabolo, and Seaside, no. Oo, di ako na-assign ko diha sa tulo ka mall diha, no, sales clerk. So kahibaw ko, ay nako, for upat ka tuig ko diha dai. So kahibaw ko sa mga galawan. Sa mga galawa natin dyan, ako, oo, ka na sumangal-sumangal, nagpamilo, pero naanan ito yung gichismes. Diba? Kana pong kuan nakasaway sad ko og bagger. Diba? Oo, kanang bagger kanang sa supermarket. Oo, nako sa bagger supermarket magbag kog mga pamaliton. Oo, sa lapu-lapu puto siya for 1 year. Diba? And then after 1 year na assign po ko sa usa ka sa tawag ni Manny nga tindahan po, 'di ba, sa puro sigarilyo and wines, 'di ba, mga wine, mga ilim noon. Oh, so kahibaw sad ko ana. Di ba? Oo, nagkuan sad ko, 'di ba, nag online seller. Diba? After ana, nahimo kong kuan kanang nag-work kog hotel, 'di ba? Resort diri sa Panglao, 'di ba? For 1 year. And then after ana, nag-entertainment na pug ko, 'di ba? Gigs, events, 'di ba? Karon DJ na ta. I wonder usa nakapud sunod ako ka trabaho. Oy, kana sa din nakasuway sa day kog kanang trabaho o kanang bagulan. Yes, kanang mudong mo kanang mga bukid-bukid ba kay mukuha mo og kanang sinako nga kanang mamalit mo og bagol. 'Di ba sinako nga bagol, 'di ba? Oo, nya kanang mag-aswat-aswat, 'di ba? Mag-aswat-aswat mo sa bagol, tapos kanang sinako nga siya nga sa bagol, tapos inyo nang i-file ninyo anang sa tawag ni mo ani, oy kanang i-file ninyo anang sakyanan, oo, kanang open ang likod, oo, kana i-file niyo, tapos naamo dito sa pinakababaw. Init, di ba? Ulan ug init, di ba? Oo, naamo dito. Kapoy mo dahil nagkasamad-samad na kong kamot, di ba? Daga kay kong trabaho nga na ko, ano, kanang gisudlan ba? Oo, tapos nahimo sad ko o kanang barista. Yes! Nahimusad kong barista, nahimusad ko kanang nahimusad ko og kanang nagbantay ko og kanang milk tea shop for two years, 'di ba? Daghan jud akong trabaho nga hibaw-an, oy. No. Ay, naa pa. Nagtrabaho po dai kog cellphonean. No, mao na nga kahibaw ko, no, kanang kahibaw ko sa mga kuano, sa mga pamamalakad o mga secret ng mga kuano, ng mga binuhatan, no, sa ato ang mga trabahante. No, kanang muingon bitaw og kanang kana bitaw mo kanang mupalit kog sapatos, tapos bigon, ay last piece na ra ba na siya, sir? Last piece or kapuyan lang jud ka mo ato warehouse aron tan-aw. Aron tan-awon lang akong size sa akong tiil. Uy na, oy, nakasuway ko ana, no. Kanang, ay, sorry sir, kanang last item na raban. Now, bisag daghan jud kayo yung item dito sa ilang warehouse. Oo, sa ilang stock room. O, na ana, ay, nako, ayoko ilara. Pero anyways, layo na kayo itong topic. Asa na dyan ko maabot. Pero anyways, ayan. Balik na sa ito ang pinaka-main topic, no, about atong kuan. Dapat ba yung i-cut off, no, ang atong relationship, no, sa atong pamilya or sa atong mga amigo, no, kung ginalibakta nila, no, during our, sa tawag ni Maani kaning, hardest season sa atong kinabuhi. Diba? Oo. So, mora po ni ako ang ikaingon, no, mga ka-vibes na to diha, no, nga ayaw kahadlok nga mupili og kalinaw. Diba? Or mupili og kanang peace of mind. No, dili selfish ang pagpanalipod sa imong kaugalingon. Maudyo na ang permi ninyong una-unaon or isbutang sa inyo ang panguna-una, mga ka-vibes, no? Kung ang usa ka relasyon, no, permi na lang na nagdala og kasakit, no, kay sa kalipay, normal lang na nga muhunong sa ka sa makadali, mo-post lang ka sa makadali, no, og mangutana, no, nindot pa ba ni para na ako? Okay pa ba ni sa ako ang mental health? Diba? Nakasakit ba ni na ako? Diba? Mga ingon ana ba? O kung ang tubag kay dili na, no, kung kahibaw ka nga, dili na, no, kanang murag toxic na kay siya para ni mo, di na ka makatulog, diba? Pero mirang magsakit ang imuhang dughan, sige ra ka ga-huna-huna, ga-overthink. Diba? Kung ang tubag ana dili na, ayaw pagbasol, di ba? Kung magbutang ka og limitasyon or boundaries, sama sa kung giingon ganiha. No, kay usahay manggod mga ka-vice ato diha, ang pinakalisod nga desisyon, maupod ang pinaka, kanabitawang pinaka makapaayo no, sa imong kaugalingon. Hinumdumin ninyo, no, dili sukod ang gugma sa pagpabilin sa lugar, no, nga pirmi kang pasakitan, sus Ginoo ko. Di ba? Og dili sukod po ang sa respeto, no, ang pag-antos hangtod sa mahurot ka. Maujo na ang permi ninyong hinumduman, no, mga ka-vibes. Mas maayo ang gamay ra, no, nga circle sa imong friends, di ba? Pero tinuod tanan. Kaysa daghan ka kauban, pero ikaw ang topic kung magtalikod ka, Hesus Ginoo ko, perfect. Perfect kay nang ingon anang ang mga tawo, di ba? Oo nga kanang ikaw ra istoryaan kung magtalikod ka pero maayo kay sila inagnaka sa atubangan. Basta no, busa mga ka-vibes, no, kung nakakaroon sa imong hardest season, ay kabalaka, no, dili na permanente, no, sama ra na sa bagyo, dili permanente ang bagyo, mulabay ra na, no, muabot ra ang adlaw, no, nga, mahapita, di ba? Ma-okay ang ato ang pamati. Ma-okay ang ato ang feeling. Di ba? Oo, og sa dihang makarecover na ka, mas mailhan na nimo kung kinsa ang tinuod. Di ba? Nga nagpabilin, di ba? O kinsa ang nipili lang sa chismis kaysa sa pagsabot. Mm. Diha na nimo mahibawan, no? Diha na nimo mahibawan, no? Kung kinsa yun ang tinuod sa imuha. Og dili kung kinsa imong real friends og ang imong mga fake friends, no, mao na ilang giingon nga dihan imo mahibaan kung kinsang tinuod imo nga barkada or amigo, no, during your hardest season sa imong kinabuhi. Di ba kung down na kayo ka, kung kinsa tong mga barkada nimo, no, nga ningtabang nimo nga naa lang permi diha, no, during your hardest time, dili kay kanang sa happy moments lang naa sila. No, dili na sila mga real friends. Diba? Mga fake na sila. Sus Ginoo ko. Diba? Og maglisod kag-identify anak kung kinsay real o fake anak. No, kay bisa gani gold, gani karon nga mga jewelries na ako, pwede na mapeke. No, basig ko anak sila. Murag ka ng, tawag ni mo anak, oy nga ka ng, kanabitang, fox ra bitaw na sila nga nagmaskara og sheep bitaw mga yon ana ba, di ba? O nangita ra na sila og kanang information no, gika nimo aron naapod sila ika istorya pud sa ilang ubang mga barkada og naa sila topic about you. Sus maayo nang mga yon nga tao, perfect. Di ba? So, maudyo na ang inyong dapat una-unaon. Dapat kahibaw mo kung kinsa inyong mga circles of friends na tinuod o kinsa ang inyong kuyugan, di ba? During your hardest time or sa malipayo ninyo, di ba? Nga part sa inyong kinabuhi. Anyways, ayan, o, unta makamatngo na tang tanan, no? Oo, unta kahibaw na tamo pili kung kinsa nga to ang dapat kuyugan nga barkada or pamilya. Diba? Oo. Para na ako, no? Kung ako yung kuanon, siguro, dili jud siya totally i-cut off, no? Ang inyohang relasyon between the family and your friends. Diba? If ever manggani. No? Ang kailangan lang jud nimong buhaton is kailangan lang nimo sigurong ipasabot nila, no? Or makikistorya ka nila. Diba? Kung unsa jud ang imuhang nabate, kung unsa kalisod ang imuhang giagian karon nga need jud nimong, need jud nila nga sabtun ka, diba? Nga need yun silang musabot, diba? Nga dili kanila dapat libakon, i-chismis kung unsa pa ba na diha. Diba? Kay labi nag wala ka sa saktong way sa imong kinabuhi karon, diba? If ma-feel gani nimo, diba nga mura og naabusaran na ka sa mga tao sa imong palibot, you can put boundaries between you and them. Maghatag kag limitasyon

Oo, aron i-drain na po nila pagbalik ang imong energy. Diba? Oo, don't let that negativity nga mobalik sa imuhang sistema. Mga ka-vibes na to, diha. Anyways, ayan, padayon lang mo sa inyong ipang buhat. Mobalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, welcome back sa Vibe 105.5 FM. Yes, oo. So wala naman tayo igong oras pa, no? Napatay 2 minutes. Oo, aron sa aring kahanginan. Aring kahanginan. Pero anyways, ayan, oo, daghang-daghang kaing salamat dai, no, sa mga naminaw karon. Ayan, i-quick shoutout lang nako, no, si Ma'am Freedom. Ayan, Ma'am. Ayan, oo, shoutout sa iyo. And sa imong family nila, Sir Carlo. Diba? Oo. Anyways, ayan, oh, dagang-dagang kaing salamat ninyo. No? So, more dito ako ay kasulti, no, nga ka ng, nga, about ato nga topic, no, kung dapat ba natong i-cut off, no, ang mga tao, no, sa ato ang palibot, no, labi na og ka ng, ganap na mga yun, ana, nga, maghatag og stress, diba, sa imuha. For me lang siguro, moto, no? Istorya lang, no? Hatag og boundaries, 'di ba? Limitation and then basta mo na to. Oo, ayan. Sus gidoo ko nagkadool na ang ato ang Vibe Fest, no? 2026. No? So, aron dugang ang mga detalye, no? Oo, don't forget, no, to follow, no, ang ato ang page, no, sa Vibe 105.5 FM, no, sa ato ang Facebook, Instagram and also sa TikTok. No, kay diha na mo ipang-post, no, ang mga kaganapan og mga panghitabo, no, or mga mahitabo pa, no, sa ato ang radio station. Ayan, no, o, sa mga event-event na to nga pwede mong mo-appeal sus Ginoo ko. Diba? Natay mga pasabog, no, nga pagahimuon puhon-puhon, no, sa mga umaabot nga mga adlaw. Mao na nga ayun jud mo kalimot sa pag-follow, no, Vibe 105.5 FM para sa Facebook, Instagram and also sa TikTok. Anyways, ayan, wala man tayo igong oras pa. Salamat kayo sa inyong pagpamina o pag-tune in sa Vibe 105.5 FM sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Ayan, oo. Before ta mag-end, ayan, every outro na ho, maghatag ko og kanang meaningful, no, nga reminders to everyone. Ayan, mura siya og saying lang, no? Oo, mayon ani. Sige, so here's my first saying, no, para sa segment na to karon. Remember, no, please take care of your whole self, not just the strong version you show the world, but the tired heart behind it. Once again, this is your DJ Rick Rick, reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, catch you again tomorrow, same time, 9 a.m. to 1 p.m., same station. Dere lang, Survive 105.5 FM, feel the vibe. Daga kayong salamat, mwah, mwah.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.